0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Good morning, class. Kabalo ba mo nga ang pinakauna presidente si Emilio Aguinaldo? Siya ang pinakauna. Kinsamay ni Polinia.
0: Ma'am, kabalo ko ana, ma'am. Sayo na kayo na, ma'am. Si Emilio Aguinaldo may una, ma'am. Ang nagpuli niya, ang ikaduha.
1: Ana!

0: and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mga ng istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Si King Ludwig.
1: Nanagat si Ian Veneracion. Grabe. Kukuha gid niya, oy. Ang balbas, ang buhok. Grabe, tigo naman ang takay. Ano siya? Tangkad kay siya niya. Guwapo kay siya! Pagkatisay, gid niya mo, Ian. Oy, pangandoy. Gid na ako ingon anak ng lalaki. Kisan ta kas tiwi.
0: Panamay. Mga kong darling. Naghalok-halok sa TV. Magsilos mapunta gusto ni kag Ian Veneracion, ha? Bantay lang ka.
3: Kanor, si Tirada si mong gupit. Gusto ka shiba na itong naong ni mo? Ay, mo ang kuhan, balbas.
0: Uy, Adan, insa naman ni mong tato. Nihubag na kay wani mong ibayre. Isa, ayaw ni shibi akong bongot kay pina Ian Veneracion ni.
3: Eh. Ian Veneracion? Uy, magkidoan, kulirang buta na. Hugaw sa tura.
4: Langga na sa pananaw sa babae. Hugaw kaya naman.
0: Ayaw mo pagbuot, ayaw mo pagbuot. Basta. Tremi lang akong buhok. Kaning akong balbas, pabagaon ko ni kay pina Ian Veneracion. Kasabot mo!
3: Ah, okay, Makanur. Ariglado!
1: Oh, Kanor! Nagkaon na ka?
0: Darling!
1: Ah! Nausam na yung dagway!
0: Ah, ganun mo niya?
1: Hugaw man kay na imuhang naw! Wala po ka na malbas ba?
0: Darling! Siya hugaw, kabalukan niya kung bungot sa pina Ian Veneracion na. Di ba? Muna yung mga type ng laki.
1: Ian Veneracion na yung mga dagway, kapangit niya mo!
0: Sa kasakit siya yung panultihon darling ni Bounce. Naigo siya yung kaugaligon.
1: Ian Veneracion sa yung kagaral? Kalayuran ninyo?
0: Grabe po ka makasalita darling. Maka-hurt ka ang feelings.
1: Alangan! Sakit ginantinod! Pamalbas ka nor ha? Pamalbas! Kung diligari na shaban ni mo yung bungot, laplapan ko na! Kasabot ka!
0: Dili lagi, darling! Ian Veneracion lagi ko!
1: Dili lagi! Pilingon kay ka, ha? Layo na kayo mo ni Ian Veneracion! Laksiyo ko na yung bungot, pe!
5: The year is 1961, and this song is number one.

0: Noy!
1: Ay, ano tabi ito?
0: Hararom ining salong na ini.
1: Aw, hababaw man sa nalong. Hababaw.
0: Yes, salamat.
1: Welcome.
2: Matapos ang pirang segundo.
1: Bako man talaga nararom, taababaw nga ni, lo. Takasuba ko nga ni, may nag-aging pato. Dahil man nalamos. Sisaysayin doon lang kaw kang pato.
0: Hindi ka gaw, magurang ka man na pato ka.
3: The year is 1969 and this song is number one.

0: tungod sa kapuraot sang pagpangabuhi subong.
1: Manong driver, kung bata, may plite?
2: Day, kung bata, wala. Libre lang na, day.
1: Di kong sabak, Binong.
2: Sabak? Ate, oh, why man nabayad sabak mo?
1: Ate, sige ah. Anak, pungko na sa baka ko.
2: Daw, perte.
3: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Sus, kapoy kay kaganina na kana si Gilis-Ilis anong imong sinina ba may pana-t-shirt na lang ko. Ano naman pod? Para itry ko nimo kung bagay ba ko sa imo. Ay! Ah, ya! Ana!
1: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Team, hinay ang atong sales karon, so kinahanglan nato magbuhat og marketing strategy aron nga mas mulambo pa ang atong negosyo. Kinsa may nai idea diha sa inyo, ha?
3: Ha?
2: Kinsa nai idea diha? Mang Kanor, basig na kay idea diha.
3: Sir, sa idea lang, boss. Kamu, wagod mo yung mga hinanawan. Nakahuman mo eskwila. May pamanang wakahumang eskwila ninyo. Boss, para mo taas ang atong sales, kinanglan natin promo. Natin mga mechanics. Muna itong tirada para mo daghan ang customer nato. Simple lang kayo na, kamu, wagod mo na gunahunagin.
2: Maayo ang imong idea, Kanor. So kinahanglan, buhatan ko ni mong proposal. Kinahanglan ni mo na isubmit early in the morning tomorrow, okay?
3: Pandamay, proposal daw. Ah, boss! Sa tinood lang, boss, no? Pagit kito akong idea, boss. Ang kong mga kauban rin, boss, kuya, panig idea sa ko. Di ba na kay idea? Ay, wala ko yung idea!
2: Oh, dili. I give this to you, Mang Kanor. Kinahanglan, naagyo kay proposal nga ihatag sa kuha, ugma. Submit that one as early as 7 a.m., okay?
3: Boss, wala gilamit akong idea, boss. Delikado atong sales mo, boss. Kusundo din mo itong akong proposal. Iyon na lagi, boss. Pangit, sugeto, boss. Pangit kayo proposal.

0: 빵짱 예리 존.
1: 그때도 생각으로 살인 사파에제 스쿨 슈플라이스 빵가운 건강 미츠블라이
0: 빵짱 예리 존.
1: 뭐다무 필요한 임포르테 뉴로칼 건강한 바다이 싹갈로와까
0: 빵짱 예리 존.
1: 바라사바는 빵 마초 빵 섹시 바라사 왕국한 바라사 베이비
0: 빵짱 예리 존.
1: 마이 먹어봐라 그루나 프레스카 강일라마스 로카스 벤데쿠아토와
2: Choy, may alcohol ka mo na, Choy?
3: Day, ano mo ang alcohol?
2: Ipaligo ko sa bigo ko. Para mapatay tanan niya kagaw na nagatapik sa iya. Babay, Dor!
4: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ginapanawagan ang lalaki nga nagbakas ng tsinelas, "Sir, pareho to'o ang imo na bakal."
1: Abaw! Puwerte!
2: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Si Mang Kanor!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Uy, Mang Kanor! Gwapo sa iyong motor ah! Pinipret naman eh!
3: Ay, Jimmy! Ikaw man din ah! Ako pa! Mahal kay akong palitan eh! Unya kahibaw baka! Kusog ka ni Budagan! Iubertikan ako ng mga bus, kanang mga bachelor, metro shuttle, kanang mga yellow bus. Iubertikan ko na!
2: Mo ba? Sugang dagan na niyo eh!
3: Ako nagod eh! Gusto ko kay kumupadagan, kaning motor na lang daan. Ako pag yung nag-iapil og motocross, ako nang ipa-ambak-ambak!
2: Galinga gini mo mang kanaroy! Kung ako ani, hindi ko kapalit ba?
3: Aw, oh, siyempre, wala makikwarta. Ako na makikwarta. Makapalit yung kanyang motoran eh. Ako bitaw nang ibakraydan og checks. Nabili ng chicks! Nahulog!
1: Hoy, Kanor!
3: Panamay, ang akong asawa!
1: Uhao na daw sa tagiyan ng motor! Asang susian na, ihatag na! Sige na!
3: Yes, darling!
2: Abi ba na huwag imuhan ng motor, Mang Kanor?
3: Dili, oy, nanitagiya. Ang ingon ako, pohon, makatigong ko, makakwanta ko. Ingon ani ng motor ang akong gustong paliton. Kanang kusog kay Mudagan. Kanang kusog kay Mudagan muturan eh.
1: Sabati, Mang Kanor! Hampong na buka! Ihatag na itong susi pa! Magdali!
3: Yes, darling! Damay, gini akong asawa ba? Ito ginapasakyon akong asawa. Lahigon akong pangkaso na ni. Ingon gani ko, darling. Ay, uli na nato ni motor.
4: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbab.

0: Ang Jangyimichon!
1: Pagkato sa regalo, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Jangyimichon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Jangyimichon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang Jangyimichon!
1: May mga balaklun na preska kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, may antipara ka na nga may grado?
3: Daw kabata pa man lang sa imo mga antipara nga malabo na gid daw.
2: Tsakto ka gid Choy, malabo na nga mangin kami. Amo na, siya pasuksukon ko antipara para makita niya kung ano ko siya kapalangga.
4: It's throwback all the way. All the way. In an all-flashback Sunday.
5: MOR Classics.
6: More music.
5: MOR Classics.
4: Four decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
7: Manila sound.
8: Disco.
7: Novelty.
8: Jukebox.
7: Standard.
8: Ballad.
7: Folk.
8: Country.
7: Rock.
4: From the year 2000.
5: MOR.
4: Classics. The 90s.
5: The
4: 80s.
5: The
4: 80s. To the groovy 70s.
5: 70s.
4: MOR.
5: Classics.
9: This golden classic.
4: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
10: With an extra serving.
4: 9 p.m. to 12 midnight. MOR Classics.
5: Classics.
9: Playing the hits of yesteryear just for you.
4: On MOR.
5: My only radio.

0: sa MOR, ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: Si Mangkano!
1: Kumubirada, naglugma sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Ay, salamat! Nauna doon kong abot niri sa reception sa kasal. Plastar na kay Kudris Lamisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tama-tama yun. I-reserve ako rin para sa kong pamilya. Mayon yung lamisahan ni Kidool kay sa buffet table.
3: Babe, dirita, babe! Ay, salamat, eh, bakante.
4: Ay, maayon na lang yun kay nakalingkod pa to, babe.
2: Nasa, usay lingkod. Ay, gireserve na ako rin para sa kong pamilya. Ako na nag-iap-iap ni rin mo, ganin na ako ni rin karun. Pangita mo nito bakante.
3: Nung, wala na may bakante nung. Kanina pa may naglibot-libot, di ba babe?
4: Bitaw nung.
2: Dili lagi. Ako may nakauna di rin. Ganong mangilog man mo. Kasabot mo, reserve.
3: Babe, tindog-tindog na sa tadri, babe. Para makita tag bakante niya.
4: Sige, we. Dini na lang usa ta.
2: Tugaya ba mabot sa kong asawa? Asa naman to? Pati mo mga kauban. Ganihar ako sige text nila. Di man mag-reply, asa na sila. Bahala mo na muna akong kung kaon nila. Labuwa pa itaw sa bukay.
1: Hoy, Kanor! Nagunsa man ka din ha! Dili man diha ang reception sa kasal! Dili man sa pikas!
2: Pandamay.
4: Da, mau na!
3: Taka na magdasmag, mas hindi naman akong kasal!
4: Hala, rikawin pa, John!
2: Kalaugaw, di ba rin ni maong kasal akong itambungan?
3: Hoy, Ninguang! Pakaulaw, magagnaw!
2: Darling, hulat ako, darling! Balintas pikas, darling! At least nakatilaw ko rin kung lami ba o dili.
3: Sige, pakahoy-kahoy yun! Kinaulawan na ka!
5: Ready for the easiest way to feel better all day? Just move your body. You don't need a gym membership or hours of free time. Even a short 20 to 30 minutes of activity a day makes a huge difference. Take a brisk walk, stretch while watching TV, or hop on a bike. Simple daily movement is a powerful boost for your heart health, energy, and mood. Consistency is what counts. Find something you enjoy and make it a non-negotiable part of your routine. Move your body daily. Start feeling the benefits right now. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Darling, mo trabaho na ko.
1: Pag-amping si mong trabaho, Kanor, ha?
0: Yes, darling. Salamat.
2: Nakalakaw na si Kanor. Bantay langgit ka unya. Magpasiksik ko o magpagwapa ko. Tintalon ta ka. Tanawon daw nato, dili ka matintal sa ubang babae.

0: si Kanor. Magpagwapa ko. Dinhi ko sa ngit-ngit. Tan-awon, dud nato og dili ba siya mutanaw sa laing babae.
1: Kaysa ba siya gigpanit citron?
2: Hi! Hi, Pogi!
1: Uy! Nagsulti ko siya sa tinuod. Mula akong ganahan. Lagi ko. Hindi ko magpatintan.
2: Psst! Pogi! Hi!
1: Uy! Kanino mga manintalay? Naghandyo kayo. Hindi ko malingi. Hindi ko patintan.
2: Pogi ba? Pwede ka? Pwede ko kukaroon.
1: Nanghagad ng ganahan. Tanahan ako. Dili ko ni Maoy!
2: Ha? Ano man? Sexy man ko! Gwapa man ko!
1: Di ko! Kay kanaong kay mo sa kong asawa!
2: Sa ato pa! Kung dili may kanaong sa mong asawa, musugot ka!
1: Posible pa! Basig magpatintal pa ko!
2: Magpatintal yun di ay ka? Imuha ni asawa ka na!
1: Panamay! Ang akong gini ang asawa! Pati naman pag-ag make-up mo na mag-ikulata ang nao! Patamay gini ako asawa, bisa kung saan nalang mauna-unaan!
3: This is what Classic FRC is all about.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot pomor.
3: Hugot pomor.
4: Hindi tumot in love ka? Pinapunggod ka dayon. Sa trot lang. Hindi pwede nga. Lago lang itang punda ka unlan mo. Laba-laba din pag may time, bes.
5: Classic FRC on MOR Classics.

0: Dok, nagasakit ang akong tiyan, Dok.
1: Oh, nga man, Jose. Anong ginkaon mo, haw?
0: Talaba man lang.
1: Oh, talaba gid lang. Nagsakit gid ang tiyan mo? Ano, ginlukit mo man, haw?
0: Ay, ginalukit pa na galit, Dok.
2: Abaw! Puwerte!

0: dili ka pa bayot niya, ha?
1: Dili, boy! Wadto gani kong basketbolan karon?
0: Aw, kada ba? Muna akong anak, Astig!
1: Salamat pa, ha?
2: Mommy, palihog na kong gusto akong pom-poms ka ng color pink!
0: Pagamay!
3: This is what Classic FRC is all about.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Ay, boss. Asa ta, boss?
2: Nong, panabo lang ni. Akong kauban, ubog, mangugayo, good.
0: Di ka mo sabay, di ay?
2: Dili na. Oh, niyaw, 2,000.
0: Uy, pakiyaw. Gandhi, kwartang malabo.
2: Ay na, Mitro. Mawala nang sobra na.
0: Ay, boss, salamat kayo. Hulog ng langit yung ka. Minus kayong panaksiron. Abos, daw sa manin mong kauban.
2: Ahubong lagi kayo. Ay na sige nagpangutanan, eh, musugat sa'yo mo dito. Kwartahan, manggunigod.
0: Mo ba?
2: Umaga niya mong pamasahe.
0: Kande. O sige, boss. Ariglado. Ako'y bahala niya.

0: Boss. Pwede ka tulog sa kumpasayro. Baho naman kay Kalo. Pwede laban-laban ni Kaluari. Labay ni mo mutindog na ni. Duda ko ani. Upaw-upaw na ni. Magsige na magkalo. Tanggalan ni mo ni Kalo ni. Masuko ni. Boss, asa ka na pis pa na mo, boss? Bahala ka na di ka mo tubag. Basta na nakuidusmin. Napag-ipakaping pag-abot.
1: Checkpoint na sila, Sam. Checkpoint. Asa mo nigi ka?
0: Ay, sir. May gabi, sir. Agi kang Dabaw, sir. Hatod lang ako ni Dres Panabo, pasayro.
1: Tama o ba? O ikaw, asa man eh? Ano di ba ni Mutubang?
0: Sir, pasensya na hubog kayo na ako, pasayro.
1: Ano mo na yung hubog? Wa ko'y labot. Bastos ni ha? Abrihan ko ni Drebe. Ariya. Asa man eh?
0: Hubog lagi na, sir.
1: Usang hubog. Patay naman eh.
0: Unsa?
1: Nagkarga man ay kaglangkoy!
0: Sir, wadyo kong kabaluan na, sir. Iplitihan lang na. Iyon i-drop na ko sa terminal na imusugat.
1: Ibilin na dire. Balik dito sa Dabaw! Oh,
0: yes, sir. Yes, sir. Galangkaw. Langkoy man na ito. Mapasirit ako. Balik kong Dabaw. Kalaskawa to tawhana. Isahan niyo ko na.
2: Ang kanu.
0: Ay, masampit sa kumpangan. Ingiyon ako sa likod. Adya.
2: Mang Kanun.
0: Ang langkoy. Ikaw yung. Nakasa kong taxi. Panamay.
3: This is what Classic FRC is all about. It's

0: Tapi sekarang kita terus sembong sa sin sang sunog do. Kaga ari diri ang tagiya sang balay nga nang sunog. Pwede na to ni mga interview. Manong, ano tong ginhalit na sa sunog? Nga na sunog ni balay mo?
1: Duda ko. Ang ginhalinan sa sunog, guro to, ang kalayo.
2: Puwerte!
3: This is the sound of Classic FRC.

0: Hugot
1: for more.
2: Hugot for more.
3: Hindi tungod may payong ko, hindi na ako mabasa. Hindi tungod palang kaanya, hindi ka na masakitan. Sa trot lang, ano love life mo? O storya sa pocketbook?
4: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan.
5: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Tapos ganito.
1: Pare, ano ka ba? Mayroon tayong plano eh.
0: Gusto ko lang umuwi.
1: Uwi! Gusto ko lang hubarin yung panty ni Mrs.
0: Wow! Gusto ko lang hubarin yung panty ni Mrs.
1: Oo!
0: Oh, ang hot na hot ka!
1: Hindi, ang sikip na eh. Ha? Ang sikip eh. Umuwi ka na. Doon! Doon daan! Sige, uwi! Teka lang!
2: This is what Classic FRC is all about.

0: Ay, pagsabla na daw tagkaro, may nagarambol na din sa tula ko.
1: Ayun tabi tay, daiugarin kitang posporo sa ka panggatong.
0: Oh, mag-adal ka magsapna, nadaing kalayo. Ako nga ni kayto.
2: Nom nay, tapos ka na magsapna. Luwagi daw tabi nga ning day na ini magparahibi.
1: Yaw na mga tayo sa lamisa, biyo pang nag-aso-aso.
0: Oh, hi, manigni. Tignanoko ba ka?
1: Tay, adali man nga ni pagkaon na daing maluto. Tako nga ilagasap na din kalayo.
3: M.O.R. For life. This is the sound of Classic FRC. You

0: isa ka estudyante, nag-auyat sa iyang cellphone.
1: Uy, may nag-text. Ambe, pasahon ko be. Hi, miss. May boyfriend ka na? Uy, sino niman? Why man siya nakaregister sa phone book ko? Replyan ko bala. Basi ka raw nang diskartihan niya ko ni. Oo eh. May boyfriend na kuya. Who you? Maano kaya how? Bao, nag-reply siya dayon. Sahon ko be. Si tatay mo ni. May boyfriend ka na gali ha? Humandam ka karon magpuli ka? Ayo bao, fuerte.
2: Classic FRC on MOR Classics.

0: si Mang Kanor.
1: Gayang makalusot, bisag walay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Daon sa maning ako mga tools na rin nagkatagman eh. Napay akong martilyo, akong vice grip, ang akong adjustable, akong pliers. Ganong nagtapog na nagkatagman ni dire. Kinsa may nagkatag dire eh. Nangilabot na pun mo ani akong tools na din ninyo uli inyong gikatag dire. Gani akong lagutan ba? Ganong nagtaponog naman po ni dire. Wa man lang ibalik ni dito sa garahe o sa toolbox.
1: Hoy, hoy, hoy, kanap! Ako'y namong kagana! Kaya na akong ipangita! Nga naman!
2: Pandamay, ako asawa. Wala man, darling. Mo na kong ganahan na balay, katag kayo. Tama yun kayo ni darling. Kay wala pong kayo pasingot-singot. Sington magkasiging pamunit ano yung akong tools. Tama rin yung kayo ni mong ikatag. Dari, ako na lang po'y manilhigan eh. Kung ginaganahan ako ni mo, darling. The best yung kayo kang asawa ka. Mo yung ikatag akong tools.
3: This is your MOR safety tip. Never hold someone else's bag. If someone asks you to just hold this for a second, don't do it. Many scams start exactly like that, small requests that lead to bigger risks. Your safety comes first. Politely decline and keep your distance. Smart safety starts with awareness.

0: Dong, mangutan na lang ko dong ba. Dili ba nagali mi gason imong mga ba dong?
1: Ah, wala man.
0: Ako mang gunabantayan, tamis kay kag mga ngisi.
2: Ay! Ana!
3: When you want to dance like you're dancing to MOR Classics.

0: Magadol, matod pa sa silingan ba under the saya mong kuno ka?
1: Unsay under the saya? Nga bago ragay na ko itong gikasaba ng ako, misis?
0: Nga naman!
1: Gisaw ko mga kunyas pamalansya. Mao nga akong gisinghagan. O nga ragay magluto pa ko.
0: O, sana ba ni Oy?
2: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa

na magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Na darling, ipatad na nato ng imong 100.
1: Unya ka, Norog, mapusoy ta. Pamalit pa biya nato ng bugas.
0: Dili lagi, darling. Kay nakadamgo ko og duha ka biten. Ang usa ni porma og number 1. Ang usa ni porma og number 8. So pasabot ana. 18 ang mugawas sa lasto. Munang mupatad ta, darling.
1: Ah, basta dili lagi ko kay wala natay pamalit og bugas.
0: Darling, kanang imong isagatos, kumudaog ta, mugawas ang atong numero. Mga mong na darling, dili lang bugas ang atong mapalit. Makapalit patag sudan.
1: Sige, patad ha. Bantay lang yung kag mapusoy ta ha. Bantay lang yung kakanor. Oh, unya, migawas imo ang numero?
0: Ah, panamay, dili man 18 migawas. 81 man. Darling, usoy man ta, darling. Oy, anak magin ng sasugal, darling. Ay, muda, oh. Napoy mapilte.
1: Ah, daan palagi ko. Mapusoy ragyod ta. Kasayang-sayang na lang ka sa 100 ba? Pamalit pa biya natutubugas ka, Nor.
0: Darling, tinood mo na ng giingo nila. Nga, baliktad nila ng damgo. Tanawa, akong nadamguhan 18. Ang ligawas, 81. Dapat, darling, 81 ang atyong itayaan. Huwag po ka ni suggest, God.
1: Suggest, di ay, ha? Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah!

0: la langue.
1: More Saga

0: Baby girl?
1: Yes, baby boy.
0: Gusto ang takata, siksiyong ka talaga.
1: Uy, thank you, ha?
0: Grabe.
1: Ikaw talaga. Uy, ang cute-cute mo. Ang cute-cute ang smile mo.
0: How are you? Yeah. Oh, siyempre, ta para sa imo iyan. Ta actually, kung dahil ko mag-smile, dahil nakita ka iyan.
1: Ay, ganon. Ah, sige, baby boy, hulaan ko ha. Ukurun ko. Ukurun ko kung ano ang pigsira mo kasubago.
0: Pigsira ko kasubago? Abir daw.
1: Ah, kalunggay.
0: Kalunggay? Aw, kan, sarong al daw pa ito, baby girl.
2: O di nagsipil yun si Kapita.
3: M-O-R.
4: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng pag-aharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangka na!
1: Tumubirada! Naglumpa sa okra!
0: Si Mangka na!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangka na!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mang... Ganon!
2: Hello! Hello, babes! Kumusta na magka-babes? Gimigaw na dyan ko sa imong baho ba? Hindi dyan ko katulog maghayang pag makasimot ko sa imong buhok, babes. O niya, ang imong kuko nga, puti ang tumoy ka ng pina-prince tip. Pagbulubong na guys, akong panit ganahan kay kuana. O sa may mga solobron, ha? Oh, tingog-tingog po niya. Nga nung di magkamutupang. Kimigaw na kay kunimbo. Ay, kabalaka. Musuray ko niya sa inyo, ha? Ah, babes, tingog-tingog ba? Babes? Hello, babes? Babes? Ay, nagot pa loon. Babes? Hello, babes? Babes?
3: Hello, kinsa man eh. Nganong gitawag-tawagan mo kong asawa?
2: Hello? Police station eh?
3: Kunsa'y police station? Gitawag-tawagan mo kong asawa?
2: Hindi ni police station. Fire station eh? Hello, bombero ka, sir?
3: Ay, kung binuhangi ha? Akong asawa yung ginatawag-tawagan oh.
2: Galaw, gawrong number na ko, sir. Sa ilo ako, sir, narong number ko.
3: Kung sa'yo tagatagan ni mong galawan sa kong asawa, pagtarong niya, ha?
2: Wala, sir, oy, ang akong ego na ang akong mga apo, taga-anak ko galawan. Akong anak at taga-galawan. Sige, sir, babay, sir.
4: It's throwback all the way. All the way. In an all-flashback Sunday. MOR Classics. More music. MOR Classics. Four decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
5: Manila sound.
6: Disco.
5: Novelty.
6: Jukebox.
5: Standard.
6: Ballad.
5: Folk.
6: Country.
5: Rock.
4: From the year 2000.
7: MOR.
4: Classics. The 90s.
7: The
4: 80s. To the groovy 70s.
7: MOR.
4: Classics.
8: Remember this golden classic.
4: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
9: With an extra serving.
4: 9 p.m. to 12 midnight. MOR Classics.
8: Playing the hits of yesteryear just for you.
4: On MOR.
7: My only radio.

0: Then, sunod ko lang ang sugo sang boss ko. Siling niya, go to hell! Gani, ari, nagpuli ko dayon.
1: Abaw! Pwerte!
2: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: sa MOR, ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: know our love I'll always treasure. So please, just don't let me go.
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
2: Kung mutirada, danlog pa sa okra.
1: Ako na good news.
2: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
1: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
2: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
1: Si Mang Kanor. Usaman, tot, dito ka tot. Kaya ako na lang.
3: Nilagi ko, Mang Kanor. Eh, bahala ka, ikaw na lang. Loyal, mong gusto kong priority, good.
1: But, di mo putunta ka, kapoy na kakastorya do. Sige, bahala ka, hindi ka. Talag sarata din sa VIP.
4: Excuse me.
1: Oh, dada. Uy, nanadyo na nga kong jindin.
3: Patangpun pa kay Mang Kanor, oh.
4: Hi!
1: Awoo! Kauwang man sa tagahat, adi. Bisag walay takdol. Ah, sige, sayaw na day. Sayaw na. Kana, yes, my thought. Ito, nalang nanabon man kasi mong mata. Tanawa na, nindot ka mo sayaw. Lahagod lang dam nga balang kiyod.
3: Alakas, tiktubuan rin ako.
4: Di ba ikaw si Mang Kanor?
1: Ah, nailan ko. Sikat na siguro ko. Pwede mo na ako ang ulo. Sikat ako. Oh, ganun day, ganun kailan makan ako?
4: Kaila kang Tonyo, di ba?
1: Oh, si paring Tonyo. Oh, ganun day, kaila ko.
4: Wala ka inumdum sa una. Ako matuntig palit ninyo gaay sa una, kato nagainom mo sa balay.
1: Ah, pandamay, anak man din yung paring Tonyo ni.
4: Oh, kainumdum na ka, no? Anak man ko ni Tonyo.
1: Oh, ma, eh, kamusta lang kung paring Tonyo ni Bainte? Lakaw na gawas sa diri.
4: Wala ba man ko na huma?
1: Ayaw na, nagtiwasa. Sige na, okay na ko.
3: Kanawa pa man na nahuman. Samang ka. Ade! Samang ka!
1: Sige na, pilapin mo na baka magbabayad pa. Ulihan na.
3: Wala pa man na nahuman.
1: Sige na, ulihan na. Ulihan na. Pandamay!
5: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
6: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
5: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo the more!
0: Hugo the more!
4: Nurse, pakibigyan nga ng anesthesia yung pasyente.
0: Anesthesia? Doc, di na kailangan yan dahil sobrang manhid na ako para makaramdam pa ng sakit. Manhid na manhid!
5: Hugo the more!
6: You're listening to MOR, my only radio.
7: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
8: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong more sa magdamag.
7: Ako rin kaya, naka-more sa magdamag sa MOR.
9: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdamag.
7: Galing-galing ni Kuya.

0: morning, class! Our lesson for today is about physics. Sino ang makahatag sa akon sang meaning sang physics? O ikaw, Bintoy, ano ang physics?
1: Ma'am, ang physics, simple kayo eh. Ang kundi kakahapon ng ulan, ma'am, naglabay ang truck, naagyan niyang tubig sa lubak-lubak, eh kundi physics.
2: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah!
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan, sa MOR!

0: Si Mang Kanor!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Puryagaba man yung jeep ako nasakyan. Kusog pa bang budagan ang baoan eh. Pastilan hindi pa. Napibata din tapad ako si Punon kayo. Gatulo na. Danay, doha ka sundalo gabalik-balik sa kampo. Napay ako isang katapad na yung babae. Pwede na untang itsura po to. Pati baho ako pa ko. Sana man yung jeep panigot pa yung kayo. Eh, alimuot pa yung kayo. Ano saan pa man kumaabot ang nagturel? Pati, hinayag yung budagan. Puryagaba yun. Makaagin yung jeep pa sunod. Eh, nadyong kumusa kaya ni. Sumpa naging ako ng jeep pa ni.
3: Asa man ganong? Diri na ba yung may kutob sa puan?
2: Unsa? Anong diri naman mo kutob? Nga patrol man ko. Siya pagtuloy niya sa kuha. Di ko kabayan ng sakto. Muplete ko, hoy. Napain yung jeep nga kagang-kagang na magganin eh. Kung kabalaw lang mo, grabe akong antos sa ninyong jeep. Pasi pang iganga, tabla pa gituob na ko. Uwi nga na inyong mga batasan. Isumbong tamo sa LTO.
3: Anong, pasinsya na ka ha? Kay, wama mi na masahiro ron. Family use man yung jeep pa ron. Tingala ganin mi, anong nisakay ka, pero ayaw na nagbayad nung. Taga-turil eh, ka?
2: Bawa ba? Ay, huwag sa payan na. Brother, pagkabutan nyo din yung pamilya, ipasakay nyo ko ninyo. Pandamay, pamilyos mo na yun yung jeep, ane. Hanoy kayo mong pagpadagan, ano niya? Nindot kayo mong jeep, hamis pa kayo. Salamat yung kayo kagipahits ko din mo, ane kayo mong jeep. Pandamay mo daong na kung basing matitanos pa ko din eh.
4: Hi miss, pansin ko nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
5: Oo naman sir, kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
1: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
0: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
2: Easy.
0: Oh, di ba?
2: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
3: Ayos na, sir. Ingat kayo.

lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ang Jang-init-yon!
1: Pagkato sa regalo, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Jang-init-yon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Jang-init-yon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang Jang-init-yon!
1: May mga balaklon na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy! Mabakal ko malasin mo, Choy, sang bulong na pampalaw-ay?
3: Ano? Bulong na pampalaw-ay?
2: Oo, Choy. Painom ko sa bigo ko, ah. Para hindi na siya pagkursunadahan sang iban nga babayi.
4: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy!

0: Janet, di magparadit, tatibaan mapaknit.
1: M-O-R! Ang pirmi na!
2: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: Boy Chicks e Cal.
1: Siya nga pala, nagpapawake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
2: Okie dokie dokes.
1: Aba, in the mood sa duty ah.
2: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR. Easy.

0: You're listening to MOR, my only radio.
1: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
2: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
1: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
3: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
1: Galing-galing ni Kuya.

0: Si Mangkano!
1: Bumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Unsa naman ang tao na imong nilutuan niya, ya? Nagkaway lami naman ng kadugay. Ano imong sudan pating tabanga? Way asin? Nastang tabanga, wak nagay lami. Nagkadugay, nagkabanga na yung kamuluto. Unsa naman ang tao ka, ay? Tanawa na imong giluto, mura naglamaw. Ganahan pa ba ka mukaw na niya, ha? Ganahan pa ba ka? Way lami! Pah! Puryaga ba?
3: Mangkanor, sir. Dili man ako ang nagluto, ana. Imo mang asawa.
2: Mau ba? Mau ni sultan, mau ni nilutuan sa akong asawa. Lami kay ni, tabag, walay lasa, para layo ta sakit-sakit ni. Para healthy kay ta. Ikaw na ni dapat ka maglutong sultan sunod, yaya ha? Iban ina, kanang murag itsura nga, murag lamaw, pero dili di ay. Lami kayo imong kaunod. Muna ikaw, ato ka sa imong mam ha? Pagpatulo, panito ko bang resipi para makakaton ka ha?
4: This is your MOR safety tip. If someone asks you to step outside to talk, don't just follow. Instead, ask to talk right where you are in a space that's open, visible, and surrounded by people. Remember, if you don't know the real reason, don't put yourself in a risky situation. Sometimes, safety is in staying visible. It's harder to harm someone who stays in public view. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: talaga nga ako na mangakig ako sa imo. Way kagabalo saw. Paano mo ginakontrol ang imo nga kakig?
1: Ah, may lang da ah. Gapang limpyo na lang ko sa inuduro sa banyo.
0: Gapang limpyo sa banyo? Di paano na makatap na sang kakig mo sa akon?
1: Ay, ambot ah. Ginausar kong imo si Pilyo tinlo sa inuduro.
0: Ay ba, perte.
2: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan sa MOR.

0: ikaw. Kung kiss ah, assuming kung kiss ah, tanga.
1: Wow! What the?
2: Pinabali natin ang mga night shift.
3: Hi miss, pansin ko nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
4: Oo naman sir, kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot pomor.
3: Hugot pama.
4: Hindi tungod single ko. Choosy na ko. Sa trot lang. Hindi pwede nga. I chose to be happy lang.
5: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
6: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
5: Oo oh, naman. Kasi laging there's more sa magdamag.
7: Easy. Take it slow.
5: Oh, di ba?
7: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdamag.
8: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Pagkalamis akong tulog kagabi. Namin pa dyan kayo mahigop ng akong init kayong kapidre sa among balkon eh. Padama init ay napaso ang akong dila.
3: Pasuliyap, suliyap ka kuwari.
2: Padamay. Among silingan nga gwapa kaya bagong border sa pikas. Nanghalay siyang kwaknet. Karo di kayo ng labag, di ba? Masulod na sa silang balay. Operation! Scout Ranger! Kamangon ako na iyang kwaknet. Ako na, para gasihag. Gasihag saan daw ang kwaknet. Purag wapagin ba aking laban eh. Balikan na siguro ni Kikika na madaligo sa banyo. Ayan, kwaong ko na niya. Pagkalabas sa baho. Natambalan yun ang akong sinusitis. Pagkabot na lang yun ang dalaga. Asa man ako, isok-sok na ako sa akong bulsa. Ani,
4: Kanor?
2: Panamay, ang akong ugangan.
4: Nganong imo man ang isok-sok sa imong bulsa ang akong pante? Kita nyo ko ba? Ha? Nara ko na imo sumulikod. Samtang imo nang giayo-ayo kuyamos ng akong pante niya. O niya, humot? Ha? Ha?
2: Ay, ma, padamay. Wala ma, oy. Ako lang gihipos ba kay uso na bang kawat o pante din sa itong lugar? Mas lison ba kung madali na igiwa na kay sulubon? Mas labang delikado.
4: Ay, natakanor. Gusto siya na ikaanin pante nga way laba, ha?
2: Ma, bahaya ma.
4: Ani, aum-uman eh.

0: Hugot pa more!
1: Aanhin mo naman ang forever kung yung partner mo naman, two-timer.
2: Hugot pa more!
3: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to More sa Magdamag on my only radio.

0: pare, nabutang bala sa Biblia nga kung magpanigrilyo ka, hindi ka makakadto sa langit.
1: Wala, mas madali ka makakadto dito kung magpanigrilyo ka.
2: Aba! Puwerte!
3: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
4: Okie dokie dokes!
3: Aba, in the mood sa duty ah!
4: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR! Easy.

0: and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katinyala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Ambot ba ito, chip ka dyan at checkpoint ninyo? Nandiyan mo'y makuha sa kong bulsa. Ambot nga nun ah.
2: Dali, bebe. Maldito yung kahadi na kakalingkawas ka ron. Katulo na ka nasakpan ha? Ha? Dali, bebe. Dali, bebe. Katulo na ka nasakpan. Wa pa ka na priso? Kinaol sa manene mo ng bato ha?
0: Ay, igun, ano yung maguna sa chip? Kadadakob ni mo sa kuha, nandiyan yung bato akong bulsa. So, kuhaw lang po na ko siya. Unya, ako nang abrihan, ibutang sa niduro. O, plus na yun. Anya, oh, charan!
2: Oh! Ingon ana ra day na. Ah, dakpo gihapon ta ka kag dadakag bato.
0: Dali na. Dali na kitang ibigin sa naibigin.
2: Dali na dere.
0: Asang bato? Asang bato?
2: Eto, katong gi plus ni ba.
0: Oh, yan ha pa ibigin sa.
2: Ha? Wala na.
0: Oh, dili ko rin pwede dakpo. Kay wa kay ibigin sa.
3: What you waiting for?
4: Umagang nakakagana?
5: Wake up!
3: Dito! Sa All Hits Carrera!
5: Tara na!

0: umaga.
1: Ano?
0: Daw, hindi ko katulog ako.
1: Ay, ambot. Maano ka naman, how?
0: Ay, hindi ah, kay... Sari ko bla paminsar ang utang tanga 2 kamilyon kay pare.
1: Awsos ah. Titawgan mo si pare eh. Hambalon mo nga hindi ka makabayad. Para siya naman lang di makatulog eh.
0: Ay, abaw. Pero, teh.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugotamor!
0: Hugotamor!
4: Ikaw ba ang uncle ko? Ikaw kasi ang kailangan ko.
5: Hugotamor!
6: Ready ka na ba?
7: Ready na!
8: Ready, set, more! Ready, set, more!
9: My only radio!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Yes, darling.
1: Unsa man tong resibo sa lasto dito sa imong kwarto? Nagpatan na po kag lasto?
0: Wala, darling. Ningong biya ko ni mo di undang na kuha na. Wala ko gapatan og lasto.
1: Bantay lang ka ha. Masakpan tagani ka nga. Nagapatan pa kag lasto. Bantay lang yun ka. Ipakaon ko ng resibo ba?
2: Ayo. Eh, na si Mang Kanor?
1: Nga naman.
2: Mang Kanor.
0: Ay, tat.
2: Mikao si mong numero. Daog ka, 23.
0: Mau ba?
1: Kanor!
0: Darling!
1: Di ba nag-ingon ko nga? Ayun nagpatad og lasto?
0: Last naman rin, darling. Saya kay number ng Lebron James. Ako kita yan. Tanawa ni Gawas. Di natay pamugas.
2: Unsa man Mang Kanor. Pakaunin mo ni o. Pakaunin mo ni.
0: Talira ko, darling. Anong di man nanin mo ihatag ako? Aman na. Ambil na. Oh, ihatag na sa kong darling. Tanang daog. Ihatag!
2: Darati o.
1: Oh, kana ba? Ambil na ba?
0: Problema ni ako asawa. Balimbing po di kayong dako.
1: Kanya, asa naman itong ingon ni mo? Kaunan ni mo resibo?
0: Darling, daog naman ko, darling. Di na siguro ko aking mukhaog resibo sa last to.
1: Ah, daog. Di ay ha, ang binaresibo kan, ani.

si crush na ganit mga pabor. Wow. Sige, wala problema. Free ako every time. Pero kung si nanay na ganit magsugo, karon lang blanay. Kapoy pa ko, sakit lawas ko ng tuon po ko kagabi.

0: usa ka pirata ang gi-interview ni Mang Kanor.
1: May adlaw ni mo, sir. Ganong pikastil ni mo, kahoy man.
2: Ah, naigo ni sa bala. Unya, giputol. Gilisa na lang o kahoy.
1: Unya, imong toong kamot, sir, na may hook.
2: Ah, naputol ni sa espada. Diha nga doon ako'y kaaway.
1: Ah, unya, imong pikas mata. Doon naman na itom nga tabon.
2: Ah, naithani og langgam. Unya, nabuta.
1: Unsa, makabuta din ang iti sa langgam.
2: Gilugod mangod ako sa kong toong kamot.
1: Panabay!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Day, kakita ka ng mga ianang klaseng lalaki? Day, doon ko ganahan na nangigunan. Sa panahon na mo, wala ginaabot, karong dagan na kayo. Pwede bulingita na kakita to. Napay ariyos na kakayo, puno ang dunggan. Napay ariyos sa ilong. Napay ariyos sa kilay. Tarong baga ng klase ng lalaki. Napay pantalon. Gagisi-gisi na. Murag gwetag iya. Murag kasulubog tapo. Ganahan pa ba mga babae ingunan ng klase ng lalaki? Nagduda ko kanatawan na kung dili na choy-choy. Adik yun na, adik. Dito ko ganahan na ng mga adik-adik o purma. Dito ko ganahan.
3: Ah, nung kanor, uyab guna ko na.
2: Bao ba? Mao na gitawag na to nga ay. Mahilig na doon kay mga lalaki rin sa ay. Ako kung panahon na nako, magpatato po kong ikonan na kasukunot na magkukupanit. Namdala na sa kong panahonan po noon kung po rin ariyos niya kong dunggan. Pero yat-yat na mga itagdalunggan, lain na tanawon. Mao na mga artis na tao. Mao na klarong matsog yun. Tanawo, way kiyan. Mao na saktong lalaki. Okay kayo. Okay kay Katoy.

0: kabalo ka dong. Wa mang gyud ko mahangol ba, wa ta ka gipugos nga maako ka. Ang ako lang nga maimo ko.
1: Ana.